mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Thank God is another Friday. Oni lojo jimu oloyin. Today is 5/06/2026. Ojo karun ninu osu elekefa odun 2026. Ni bulletin lanfani lati gbo mi mami. Gbogbo le e juwo si baba mi. E jajo ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun nikan ni won pe ni ijinle ife to nfo agbara. E dide o. This is another weekend. Opin ose mi la tun wa yi. Asi wa ni osu awon angeli. Bibeli ninu osu kefa, asi angeli kan. Won angeli kan si Maria. Ni osu kefa kan na, won angeli kan si Maria. Osu yi, osu awon angeli. Bibeli ni lenu eleri meji si meta. La o ti fi gbogbo ododo mule. Anti ba nda ko angeli, won pada bo. E ma bo ni bi pepe ma, e ma bo ni bi pepe sa. E jajo do bale ka jo kunle. O ti yo mo la mami, o ti yo mo yin la sa. O ni tun lojo jimu oloyin mi. E jajo dupe lowo baba mi baba re. O ni majemu anu. Oba to po ni pa, oba to po ni agbara. O kan soso ajana ku ti ma mi gbokiji kiji. E kunle do bale. E waju owo si. E ni Jesu o ma se aye ope pada yo. Mo dupe temi o, mo dupe mi. Mo dupe fun majemu, mo dupe fun owo agbara. Olufe Olorun yi o na lo to yin Olorun re yi o nlo to bo ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo e ki ege e so ipo seun gan e wa so baba oni lojo Friday je n leyin o ko to dale loni je n leyin o ki le o to su ogo ni fun o Jesu e wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe e ku ojumo Olorun o eh e ku ojumo o bo ba si sale lo wa e ki e ka le nbi ti mo wa yi ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e wa jajo gbe Olorun ga emi Oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo eh la ro kutukutu enikan ni a eh bo la se fe sa awon mo to nbe ninu igbo yi e fokan yin bale alaanu ni Olorun awon angeli wan sise nipa e a si gba Olorun gbo pe didun losun oso gege ba se so gbogbo eyan dide we to ba ile jojo Monday ti won ba ti le wale agba Olorun gbo pe gbogbo wa la fira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo Wednesday a se wo Wednesday ni eja tu won ti baba mi o danwo mo npada bo ni bulletin gbon mi sa eja jo gborin soke.

0: ju owo yen si ka fi ki oba oni majemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun ole kan na aso ipo se adupe fun awon mo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara adupe fun gbogbo awon to nbe nu leyi ninu leyi to rangeli si ko to dale eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti mu mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo need a messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo dabo bo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend wa mo dabo bo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe psalm 91 ewun ti bibeli so ni ese ikokanla psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leon re gbogbo nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo olohun asiko ta angeli e gbodo mo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se fangeli mi ko mo so mi kiri loruko jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pa mo si abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon mama mama yi ni ke so mo kan foruko jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo sunday ni lo si jesus city gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni wema ni lubadan so gbogbo eyan omo olohun egbaradi ibe na lo mi 77 wa wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o nle ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si nse bebe bi tatijo angeli re nse bebe ko senti o ni angeli an mo wa so nkan kan mama egbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won o ni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o farahan angeli yo kan yo si o eje o ra mo se menu mo ni bi ta angeli oni ni awewadi number 5 mo nlo sori Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adua malama na menuaka adaba adume now nigba ta ba dori Facebook ibe lati bere si kigbe si oluwa gba mi ibe lati tun ni anfani lati tun gbadua fun gbogbo awon mo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajini bi atawon teacher won eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo se ri kankan ti o saisan ka mo se ri kankan ti okan agbako ka mo se ri kankan to je wi pe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni amen ba se ra mo se niyan mo ni to ba de ojo mo ojo tuesday ti won ba ti de gbogbo yen no wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo eyin ta jo ngbadua e mo kan je mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele rinu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Debora Olamidokun mo wa lati ilu Ibadan be ni sir ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi yen kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
2: sha se eyin si seyun e soyun
1: bi mo se jade mo wa dakun dele ba se pari service baba tu wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo nti iko ati ruju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo ko ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun comfort like mo bebe ma dide wa ma me lori aga olorun

0: gba ti mo se pt mo tun lo ya scan mo ri pe mo loyun so orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun ati ma so baba se fon omi si mi lara bayi imi si bale mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 200 tun iyen lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je 200 ni e wa mo mi kan
0: so baba sa so lati jo yen okun alaafia tu wa je temi
1: e so bi nkan yin e bi
0: aro jo wedding anniversary yin ni mo bi mo
1: on the 12th ah gbogbo eyan ba ngbe gbosa meso fun jesu oya gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa eba mi ki jesu gbogbo won ni alegi gbogbo won
2: eba mi ki jesu
1: o ku ise
2: eh
1: ohun la ogun mama sa o
2: ah ogun mama jojo eh
1: eba mi ki jesu
2: o ku ise
1: baloni awon ibeji yi lóni àwọn ìbejì yìí. Náà ẹjẹ́ máa lọ ẹjẹ́ ń sọ ẹnìkan ní ìbejì wo ọmọ 77 ni wọ́n gbé wọ church lọ́jọ́ Sunday tó kọjá yìí. Àwọn ọmọ church náà kúkú ń gbọ́ ń tà ń sọ yìí lóṣooṣù bí ṣe máa ń rí nìyẹn. Ohun tí mo fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ ni pé a pàdé lórí Facebook ní ìsìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún ọmọ bíbí wẹ́mà lẹ́ẹ̀tì pàdé mi ní Sunday. And gbogbo sona church wa patapata ni agbara Ọlọ́run mo fi gbogbo ẹnu sọ ibẹ ni o nkaluku ọlọ 30 lọ gbọ mi 77 anointing oil ati paper yen gbogbo nto ba ready o di Sunday ni gbogbo sona church ati wema na lagbara Ọlọ́run gbogbo eyin te wa ni Ibadan wema and co enikan ni bo la se fe se o awa ta wa ni Kwara ni Ilorin lohun now ibi ile yin o ti se service ti yin eje n pe pastor Govlo oya e ba n so bi ta ti se ibi ta won eyan wa ni ojo Sunday
3: lati ibi kibi Girialimi ofa garage e wo moto tabi okada to n lo si Asadam e so kale ni ile epo agaka e ya ni owo otun yin ni ona osere oke e bere bi oyin event center e bere bi oyin event center bi oyin event center ibe ni awo mo Ọlọ́run jiji o ti josin God bless you.
1: Nice. Gbogbo eyan omo Ọlọ́run te ni anfani ati gbo mi. Ibi bi o se mo lo niyan ojo Sunday ni wema pepe yo pomo. Enikan ni woli kin la fe fi break loni agbon ati eyin meji meji. Mommy try ati ngbawe bo awe kan bawe nle ni. Eyin ni agbara Ọlọ́run meji meji ati agbon nkan to white meji. Oni je ojo to lapere. Ori ofe ni an gbogbo eyin omo Ọlọ́run te mo eyin wo le ti sun re majemu yin ola atotun la ni mi o ni so mo ojo Sunday ni climax gbogbo eni to ni ore majemu e to fe san laaro yi bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu oni ilo pe ojo karun ta tin so eyin te ni ida mewa na anfani alai legbe leleyi won o ni yopo eyin te ti san san tawon omo re na account number church in 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eje n se bayi eje n tun pe brother iwo
4: oruko mi ni Adebayo Babatunde Oluwa fi mi dara ire
1: Oluwa fi mi dara ire so ko yin niyan
4: oruko tuntun mi nu ni 2023 October ni mo join jo Comfort Life Mission
1: 2023
4: beni lati odo iya to bi mi lomo moyin mi mo dupe lowo gidi gan tori tin ba mo jo eni ba mo rare kiri nu aye ni
1: church
4: nigbati mo wa musulumi ni mi idirisi mo je ngba na indiri so gege bi oruko mi mo ti ro pe gbogbo mo ti ro pe gbogbo woli a pastor e fake ni
1: inte oniyan pe gbogbo won scam ni
4: scam ni lokan ti mi scam ni mo de lo 36 years mi o ri anfani kankan ke se pe yan gbogbo gadura an gbadura sumo ko yo
1: oyo
4: ni gba mo de ori pe ni mo mo gbadura an gba ah any mo pe eh need at isogun kadura yin o to gba
1: aish eh need at isogun ni
4: eh need at isogun kadura o to gba adura n gba lori pe gan ni kete e meta ototo ni ya mi ti pe mi wa si enu ona ita mo tin pada
1: te wa so si te tun binu
4: pada binu pada mi wo nu jo yi 77 october yen ni mo lo ni mo pe ah ah nti mo fe ni mo gbo lenu baba yi kini iru eyan won baba eleyi kare eyan mo ke eyan mo gbadura kare o mo segiri
1: ah ah egbo sara yin mo segiri
4: awon segiri gidi gan ni jo yen mo awon ladies o ya pon tun tele wa wa njo yen boya bi meta awon na ti wari gbogbo won subu kare mo ni ah ah se to to de ni kini amo ngba ti mo wa ngbo testimony awon eyan lo wa convince mi pe ah o da pe eh need ati pe mi mo ke mo ran mi lo ti pe ki se mo wa
1: aya
4: mo wa o
1: ina ba gba
4: ni mo ba gba sori mo gba gidi gan lati gba yen asanba mo sa nba sin lo mo me so pe mi pa sin je gbogbo ton ni ka se mo gbianju e bi mo se le se owo ni owo ko sa fere tele ko sowo ngba mo wa o sa de mo wa mo pe mi ti mi rowo ti fi mo wo ko bo ti fe mo rowo ti mo wa le meji lo se kere kere mo sa nwa
1: owo ba nyo
4: owo nyo mo sa nwa mo wa nigba odi 2025 lo lo ba ni kin pade ni pade ti baba mi se ngba na ipade woko waya tan ni
1: aya le ba ri woko le ba pade waya aya
4: ta se ni orun jo na
1: loru
4: friday la se amo akesi kan ti mo fe pe gbo wa si lori iso orun abi adura ta ba wa se ti baba ba pe ipe kan o le ma jojo yen le ma ri nkan yen o
1: so gbo o le ma jojo yen to re lomi omo nkan to ba ti omo gbo ah ebi oni iyanu sele a to ra won pastor kan ti omo gan omo gbo so ti wa ri nto fe mo da lohun o olorun bi omo bi o se gba na re o mo n bo
4: sugbon to ba fi ara re balẹ sori gbogbo to wa yen patapata lo pada ko le adura to tin se ori oke adura n gba nbe o nigba ti mo wa muslimi ko mo ma n sunkun gba adura lori awon ni pe ah ijo wo nitori gun ha temi ijo wa sunkun adura n ko na ni
1: se pe eyan okunrin na ma sunkun te n wa igun ha yin
4: baba se o ma sun yan ke enikan mo da wa ninu ile o ma sun yan
1: ni sun oru yen
4: ni sun oru yen lo mo ti wa pade mi pade dare to o wa to bi ose meji mo tin foju so ara madam to wa legbe mi eleyinju ege
1: yi ayo yin
4: ayo mi idunu mi ni mo tin foju so mo tun gba number tan lowo won iyin tun pe lo se meji to leru nba mi
1: eru won ba yin pe ke nba lo
4: pe
1: o ba ja mi
4: to ba lo ja mi yo ba tun dun mi bo se agbo sa pe ki oro ri bi a se ri o adupo bọlọ a ti se goyawo wa ni ana
1: lana ijo le se ti
4: ana ni
1: ana na ni
5: ben
1: lana come for life enjoy it to know
5: ti mo wa yi
1: olorun ipe
5: o mbo adura
1: e wa won ko laya awon re o e wo boju won se fine e wa gbo o won ti se wedding won o emi mo se le ri pe n ba ti koko se wedding in fun to 200,000 se wa ra won mejeji 200 eni kan ni jo ni se temi tete ti e gan to le juba nlo
5: aye ti lekun iwo lo ba mi si
1: anasha
5: aye ti

0: eyin omo lo e wa dide nibi te ba duro si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale e pabla wa gbaroyin ayo ko to dale wa fowo gbaya le kan si ma gba iroyin ayo latodo angeli mi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi ni isin mo nlo sori Facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alano yin ti won ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba no yin ti won lo fe li o di ojo Sunday
1: e ka ro baba mi o mo dupe lowo olorun mo dupe tori pe mo mo yin pe yin o agba ti mo ti mo yin pe yin ebi o pa mi mo o mo ran ti pe fun ani indomie o ti pe die eni ka si ka je emi o de nje indomie abi ka fi sibi kan mo gbe ko ibi kan ninu ile mi ni o wa nbe lajo ti indomie de ti wonu ile mi ebi o pa mi araro ni mo ngbo yin lori Facebook ni lori radio mo mo yin pe yin ebi o pa mi mo a fe dupe papa lori omi 10 bottles ta fi we mo dupe lowo olorun ojiji gba customer to ti lo won pada wa tori mo ntaja ni dupe lowo olorun pe ni adugbo yen mo gba awon to shiti mi lotun lo si olorun o je ki n pa teri lojo kan ki n mata emi na mo pe arin ota ni shop mi wa sugbon olorun ojiji n jeri agbare lojojumo ago ti mi ba de ni shop mi mo ma taja mi o pateri ki mata mo dupe mo mo lori o ofa yi o ba mi ko ba mi ko ba mo mi mo dupe mo so da wa mi dede mo so re ma je mu mi mo ni ki n jeri so nto lohun ti se aba ti mo ti mo ipe yi ki n le tubo ma ri ni igba ni mo fi n share testimony mi lori health mi mo dupe blood pressure mi o ma n fluctuate mo lenu jo meta yi baba o duro mi o logun bp mo mo dupe lori olorun lori yen mo dupe lori aye mi lori omo mo lo gbogbo ti mo n se irorun lo bade comfort life mission comfort yen o je fun mi mo dupe omo mo lori o ya mi gbe eri mi o e se baba mi e ni fomo sise iranse o e ni faya si iranse o emi ti na agun loruko jesu ile ologo te n ko wa gbogbo ajo ma debe laya ta lafia e se mo dupe o